nghe chung âm cha ni. Mặt trăng chung lê pa sam po na ti ka lê ma chum par pa mi ar sa kuning. Madangi cung tika pasampor na amsia.